0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw ba ko dishwasher, ikaw hurot na yung daghang sabot?
0: Mr. Chong Choyla, nanghugas makong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sabot. Isa plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chong Choyla. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among inchek. Yes, Mr. Chong Choyla.
2: Oh, Pong Choyla. Very good. Limpyo plato pero sabon dagang gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chong Choyla. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Siyempre lang, Mr. Chong Choyla. Ang mga plato, ipatilapan ako sa imong iro, tuwara! Diba? Limpyo kayo ang atong mga plato! Wapay kalas og sabon! Charan!

0: Los Tanor, wala kay kwenta. Pagbulag na ta. Unsa may dugayan?
1: Oh, sige. Bulag din mo gusto. Bulag ta. Pero kuhaon ako ang dugo nga gidonate ako sa buha.
0: Ha? Pwede installment na lang, Kanor?
1: Unsa? Unsa'y pasabot ni mo?
0: Oo. Nay napkin, oh. Fresh pa kayo na, ha? First gift na. Sunod bulan na ang second gift.
1: Pag naman.

0: Bungklok, apo ko, palihog gani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to lo?
0: Ay, kukuha eh gani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pey, mulo nga, hindi na mga dinumaan na yung puspuro, ilo uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imuya lo, dinumaan na yung puspuro lo.
0: Kinahanglan ko gidang puspuro, Bungklok.
1: Ay na, no man is lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli.
2: Abaw, puwerte.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pauli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iuli mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Takadakul na san pigangala CCTV camera.
2: M.O.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Maray!

0: Ang tagaer ko ko mapadong B,
1: ha? Sasa nga mapa.
0: Mapadong ba para makita bitaw na ko asa ang dalan padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kitkit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong by one take one nga burger. Kaunon sa nako ni isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Gilo, tanawon na to rubiktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatisir na kong pantalon na na-damage. Giapil pa gini mo ang akong brief. Yan na, ibutan ko ng burger nga nahilo din his lamisa. Impas yung kang ilagaa ka karun.
3: Ah!
2: Uy! Tara! Wala nakita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko!
3: Ah!
2: Ay, ma! Asang ilaga, ma? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Sama ni burger din eh. Anong maaksa na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata, murag expired dumating alin eh.
2: Ah, padami. Di kaon sa kong ugangan ang burger ka na hilo para sa ilaga. Oy, ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mala sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ganit ko ni mo pat yun, kanon. Kabalod yung kanga mo uli ko karon kung yung gutom ko.
2: Ang dami din ako gangan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo naman. Kamang yung madutlan ang kanahan.
3: Gusto ganit mo hiluan ko, ha? Pwes.
2: Madali ba, ol?
3: Naapay na bilin diri at tunga. Tanya! Tunay na! Una to di
2: ayaw ba!
4: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Bawa po doon nakapurma ka. Di nang destinasyon ta.
1: Makadto kami lo sa tipar ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na mga ano, di ko na ikaintindi tinyo ya po haw?
1: Ang tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy bla?
0: Ay! Amo na gali, bautuntung ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni, kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte!

0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Quay tao dyan
0: eh. Unsa man ay Kanoy?
1: Unggoy ninong.
0: Ah, taga paningil na lang na ako. Unggoy ako maabdan. Unsa naman eh, oy!
1: Unggoy!

0: about parenting testimonial.
1: Ako kali si Bakaryo, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown ha. Abi mo sa una, pero may ko nakikan ni boss ko. May isa to may kabis nga nadakpan niya ko nga nagkatulog sa duty. Mayo lang gani malakay. Makapamati ko si MOR. Sugod sa to, may nung katulog. Hamakon mo kay taga-kanta daw. Hindi mo gitpag-guian. May isa kabis ka daw matyag ko na nag-videoke ko. Pagkasunod nga nga kanta. Baka daw concert naman. Lain, hindi tuod yung pantrabaho ko yan basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Bakaryo, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto ko yan sa trabaho. Abao perte!
2: Abao perte!

0: Usay mong gigamit dong permanent ink dong? Ha? Usay permanent ink? Agoy, di manggog ka ma-erase sa akong huna-huna.
1: Ay! Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mang Kanor ice cream. Tamis kayo ni. Makatilaw mo sa Mang Kanor ice cream. Ang inyong relasyon susama ka tamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalay. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Ah! Musa, palit na mo sa Mang Kanor ice cream.
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Ito pila maning mong ice cream.
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton nyo ka ito kung nanguyab ka ito.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Adiya, sir. Ah. Sigurado ni sir, sugton nyo ka ng imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mang Kanor.
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mang Kanor. Ah, padamay. Ang akong customer ganiha.
3: Tanawa na mo'y tsura! Tanawang!
2: Ah, kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni Tawdy?
3: Eh, kung kalami mong ice cream! Tanawang! Nagibulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdan na ikaw! Eh, huwag lami mong ice cream!
2: Ah, Jaysa! O say, huwag lami! Big word! Niingon ba gunay kong labi ang akong ice cream? Sa akong pagpamaligya, ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wa kumingon, nalami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di kasugton, anay mong priority! Ikaw ang way lami! Dili ang akong ice cream!
4: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: ba, ba, solve na solve. Gusto mo, day ba? Pero day ka, kilala ka sa akon, day?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagib ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta sa imo ba? Pilang bayad sa imo, day?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka mo na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko kita, Mayor, pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor, sugit na ka kay Ma'am.
0: Ay, abaw, perte.
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: Sus, Mario Set. Abin ako o kalagka. Yunara, kung sa may ginadok-dok ni mo din haslapid, ha?
1: Suya lagi kay kumang kanur. Kayrong spilling akong pangalan.
0: Pandamay, kalagyo niya ay.
2: Mapapadighay ka sa sarap. Sa tanghali, araw-araw, fiesta. Dahil ang saya na

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-apa kami ka ni May Size. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay, kaimbaga ka! Daanday na information mo! 25 sunan!
3: Maright!
4: Sal-salong pang fiesta!
5: More sa tanghali!

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ako, Mang Kanor. Bilib yung kunin mo. Kay wala yung kahit kahalukan. Di ba?
3: Mau natin man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yun ka. Kaya ako si Mang Kanor, wala ko'y ginakahadlukan. Oh! Sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingo nilang aswang soklan ko na, wala ko'y ginakahadlukan dire, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Grabe yun ka, Mang Kanor. Bilayin yun kunin mo.
3: Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wako'y gikahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers.
2: Yes, Mang Kanor, cheers.
1: Kanor!
3: Padamay, ang akong asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na pong ka, ha? Unsa to'y giingon ni mo, niton ko ni mo ang patilya. Unsa to'y mo ingon, wala ka gikahadlukan. Sige, rakag inom, gabi na.
2: Mang Kanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka? Gusto ka madamay?
2: Wala nga, iyon ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mang Kanor!
1: Ani na, diri! Ikaw,
3: ha? Ganit patilyahan, gini. Sa pikas na po, darling, para mapantay ang laksi, darling. Agal!
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Umay!

0: Dong, sus kamuka gyuning algebra dong. Oy, tabangi ko dong B. Oh, unsay problema ni mo nang imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
1: Ay! Ana!
2: Subo na ng subo!
3: Sa lunch break na palong-palo!
4: More sa tanghali! Araw-araw, fiesta!
2: More sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: Belut. Belut. Lut. Belut.
1: Bay. Na kay Asen?
0: Na. Nga naman na imang kanor.
1: Aw. Oh, isang gitsad.
0: Asen. Asen.
1: Bata bay.
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
3: More
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ay, Tora!
2: Oh, Mang Kanor! Asa'ng yung problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niya'y pang purga o. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat, sugay Paring Toro.
3: Tell me when will you be mine?
0: Tell me cuando. Nasagol lang ako ang pampurga dito sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot gayo makaimbay na. Mas nagto ko dito sa center kay mga kong vitamins mo niya kong natagaan. Gutom na nabakain niya, wapadyog ko ka pamahaw. Namatama alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung gihukat na yun para sa kuha. Muling ko na ako din mo ng prinsesa. Ano ya? Ay, init pa! Napadyo yung mga bukugog ka ng apaasa mano. Uy, aros kaldo man dahin ni. Wapag yung nakutaw ang paminta, kutakutawan ko ni B. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalang stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba! May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niya mo itong lugaw.
4: Nami kayo yung pagkabuhat sa aras kaldo. Ginaghan ang tanim mo para matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matog ikaon.
4: Ang ano ka di ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Kordega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Ano ano? Wala sa patog yung pagkaon ni mo sa kuha?
0: Ano yung mamatog ikaw nga para matasa itong baboy? Malukan yung sagulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Yan na! Ako mabuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung migimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko! Biraha ka na! Biraha ka na!
0: Ibalik tinasulod mo, ha?
4: Kanor!

0: Balaan mo bala ang disadvantage kag advantage ng may bana?
1: Disadvantage kag advantage? Ano marihaw?
0: Ang advantage na mare,
1: kung kinahanglan mo ang imo bana,
0: ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Kadugay maglaya.
2: Puwerte!

0: Okey, kelas. Kau kan saya bogok di dalam kelas saya. Alah, tendong. Tendong. Oh, Bitoy. Angkong dari ke Bitoy, nga bogok ka?
1: Dili sir ka na, Roy. Gikuyugan talang kag tindog. Kay ikaw ramang gudo sa?
0: Pandabay.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba. Ha? Sa ko hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imuha. Ayaw lang ko pasakit, eh.
1: Ana!

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Salamat. Narisigid ako ni mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lingkod. Ang sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa unta alagi ko, Doc.
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad kaya kong ulo, Doc. Wadyo gitulog ani kagabi, eh.
0: Mau ba? Ah, sige. Paghubo na og bra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo mo, katay na paingon si mong likod.
2: Okay. Ana, Dayna. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, baka-anya ka na yung pasyente, karumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Mayok din na humana ni mo naglimpyo dre sa klinik.
2: Ha? Limpyo? Di na day ka, Doktor?
0: Panamay. Abot si Doktor.
3: Kung si Doktor, ako ang Doktor. Muna akong janitor. Si Kanor.
2: Ipahubogog ko niya, Dok. X-rayhan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Muna ginatawag kong screen, eh. Preliminary investigation. Basi dahil modus ni bayanan, eh. Uso na rin ng mga kawatan sa klinik, eh. Iskaron, napamatuda na to. Kakaning bayanan, giling gina'y kawatan. Pasyente gina'y ay.
2: Modus na'y Kanor, ha?
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay

0: break na ta. Send.
1: Hala, narungsing kay girlfriend. Ha? Nga loves how? Hu. Hala, ma-reply ko.
0: Ay, sorry love. Wrong send. Love you.
1: Reply siya. Ay, abi ko ako. He. Okay lang. Love you more. Oh, mayo lang.
2: Bow! What the?
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Cabaw. Grabe man nga pahigugmana ining sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven of Danay makita gihapon kit anay man tagyapon.
1: Ha? No, gay ka dagani ah. O kung wala ka lang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upod kagig nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Ipangita ta ka sa dalom sang katre, sa dalom sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita ta ka sa manhole, kag yung pangita ta ka sa septic tank. Galing kay nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali. Kay kung tani, kung gin, check mo lang ang ref, kundi tani, buhi pa tanga do, ha?
1: Ayaw ba? Puwerte!
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.

0: dalo!
1: Kumubirada! Nanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
2: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
3: Altot! Nausa man ka dili?
4: Ay, Mang Kanor!
3: Nausa man ay mong itanaw? Nagilak-hilak man ka diha?
4: Natouch mong gugwaning salida sa Jaden God?
3: Sa Jaden?
4: Naluoy mong gugwaning James Reid o Nadine Lustre ka nang karelate ko ba long distance relationship? Gani, humusok priority sa wala ko. Wala naman siya ni uli.
3: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung na kayo. Kabalo ka. Ayaw sa gintanawa na ako wato ko gatanawa ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawin mo kay lalaki ko ka. Action movies, mga Arnold Schwarzenegger, Jitli, Stallone, mga Jason Statham. Kada, muna yung mong tanawin. Dili ng love story Pinoy kay Corny kayo.
5: Pandamay ko din si John Lloyd si Bea. Makahilag din ko alin ang salida.
4: Mang Kanor! Mang Kanor, naghilak ka?
5: Pandamay, ang akong kauban. Kung siya naghilak?
4: Oh. Naghilak ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd o ni Bea? Yun ka nga! Tanawan niyo ka ng mga action movie! Tanaw mo lagi ka ng love story!
5: Kung siya tanaw? Oh, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka niko. Kaysa nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Pinidyo ko ganahan na ni John Lloyd ng Bea. Pinilito ko sa akong priority gibiyaan po ko.
6: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami!
1: Sure! Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please!
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem! Ito ang bagay sa inyo!
5: More sa hapon!
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show!
5: The Fully Loaded Barkada Mix!
6: More love songs!
7: Easy!
6: More dance!
7: Yummy!
6: More rock!
1: Swappy!
6: Lahat pinagsama in one!
7: More sa hapon!
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo!
1: Here's your order!
7: Wow! More sa hapon na!
6: More!
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR

0: kabalubitaw ka dong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kong buwan, baho kaayo. Ano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho, kedagan pa'y ganahan.
1: Ay! Ana!
2: More music, more variety.
3: Nakaka-relax to the max.
4: Whoa.
3: Let's get it on.
2: More sahapon.
3: More sahapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang. With only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising.
5: Hugo pa more!
6: Fully loaded!
7: Pangmaramihan!
6: Salga! Sa tugtugan!
8: Let's get it on!
6: More! Sa hapon!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sabog ka, ginakong asawa. Ay, buntag sa'yo pa lang. Sabaan na d'yo kayo. Alingog-gog kay baba. Madugayan ni butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni ba? Tanawaragod. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni mor mahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko nga nung ikaw kung ipang asawa? Hoy, Kanor!
2: Ay, ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan d'yo kay ko nung ikaw pa akong napiling pakaslan ng pati mo maldita, ha? Taratitat kay kagbaba. Alingogo kay kagbaba. Daktipan ko yun na yung baba ron.
1: Saman ka, Nor! Di pa kang bangon din, ha?
2: Pandamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling! Good morning! Bangon na, darling. Kapit na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag daktip, saan mo na ni mo? Ibutang ni mo na sa kagbaba!
2: Wala, darling. Oy, kaning daktip. Ako lang itanaw kung kwa pa ba ni ma hupas ni kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, aniya, ako lang siya. Oh, ay, mupilit pa ganyan yung daktipan ni.
1: Ah, ayaw na ta. Daktipan, gini mo ni akong baba. Sabi ng daktip eh. Daktipan ako ni baba. Kulay na nga ni mo.

0: Dong, dong. Dito ta sa cementerio mag-date, dong.
1: Ha? Kadlok niya, oy.
0: Para ako yun ma-prove, dong, ba napatay? Napatay ako sa'yo.
2: Ana.
3: Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.

0: suti pa ang ice cream. Dinidilaan. Ikaw.
1: My Only Radio plays more.
2: More sa Gabi Express.
1: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Si Mangkalo!
2: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Bart, may chismis naman dali sa office, Bart ba?
4: Oh, masarap ba yung chismis ka lang, Bart?
3: Si Mangkano daw, bayo to na!
4: Kumutuhan na, Brad, uy! Tanaw ang Facebook ni Mangkanur. Kanyang chicks, pakita mong ginis sa kuha gani. Hamis pa dyan kayo.
3: Na, kung nagingon sa kuha lagi to't bahala ka, di kumutuo. Si Mangkanur lagi, uyot sing lagi daw na.
4: Ah, basta ako, di kumutuhan na, bay. Mangkanur!
5: Hey, Ton!
4: Mangkanur, ay kalain, ha? Idol, beta ka kayo.
5: Gano'n man day?
4: Kadungog, manggo sa mga chismis-chismis diri.
5: Ngaon siya?
4: Bayot to ka?
5: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito serang prangke na sila. Sabi na maging angel ito bayot. No? Baka ibinid siya nga na kung giturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
4: Mangkanur, ako man ang dugo ng gigunitan.
5: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
4: Akong paang yung gigunitan.
5: O gani, nangita kong ibinid siya na ba sila ibinid siya nga na uyot sing ang sukin. Ay! Ayaw ka gita-gita ang sukins kay masuya dahil ng surans.
6: More sa gabi! My only radio plays more.
7: More sa gabi express!
6: More sa gabi express!

0: Dayday, kung sabdon mo lang ko, kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit, kag ihatag sa iyo.
1: Ana? Into. Ah, pakuda, di ka gani kakuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay, ah, ako da. Hipos.
2: Abaw! Puwerte!
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a bitch.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, my adlaw, my bugpaminaw.
1: Ay, paita niyo eh. Doon ako kabulan wala kabayad sa akong boarding house. Na, dong. Ayaw na lang bayari, dong. Dari na lang kamo puyo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukha ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukha ni Kika.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Hindi ko guga. Pero lagi na sa itong silingan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong silingan. Kapila man si Kaingnan.
1: Ah, iro day ha?
0: Agay.
1: Tubagan ang iro sa itong silingan nga si Trixie na nawag.
0: Agay, darling.
1: Tubagan na ka!
0: Ruff!
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Murat, hindi ko nakatulog ng gabi.
1: Nalo ka, Murat, how? Anong kinapaligban mo?
0: Balaan mo, Murat. Nagalibog siya ang ulo kung paano ko bayadan ang utang ko kay Benhor.
1: Ay, kasimple lang na, Murat. Hambalun mo si Benhor na hindi ka kabayad sa utang mo sa iya. Para siya naman ang hindi katulog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha!
1: Mangganor, mangganor! Akong papa ba? Gitahod yun sa mo ah!
2: Mo ba? Yamat na! Unsa manilay mong papa? General?
1: Dili! Gitawag man to nila, Lord!
2: Ah, binoang! Isara may Lord!
1: Lord, lagi akong papa! Drag Lord!
2: Padabay ha!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Mister, pagkandidot sa sonata, muna tayo kuha na di. Need for speed, fast and furious. Pandamay. Hapit ko manas pagkada ni pick-up. Pandamay kang ribira ka di kakabalong mo drive. Taparan kami. Kukdong sila. Hindi ka mapusan ha. Pabuluhan pa na ako na kong tarak-tarak. Taparan nyo na karoon. Sitahon nyo dika. Kani mga ribira na di kay bawo mo drive. Pataka na lagkat. Magtapan na ganyan. Kulungan ako. Aplihan na ako na akong bitana sa kanan. Ius-us na ako na akong shades. Paunhan na ilagay ni Kaisog noong tanawar ako. Sitahong kong hindi. Ano yan ah? Psst! Hoy! Usa man! Suko ka? Mataka ramang kagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usa man! Nogya! Nogdari! Dali! Dali!
2: Ah, pandamay! Isog man ni kayo ni... Boss, relax lang, boss. Ay, nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
3: Suko pa ka eh. Dali na rin. Naong dali.
2: Wala, boss. Ay, anong suko, boss? Ingunan nila yun eh akong naong. Wala lang na suko, pero ang tinood, wala doon ko masuko. Boss, kapila ka mukha at sakwa. Why problema na, boss?
3: Dali na rin. Naong dali. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kaya paninton ka ni anak. Kapugi ni mo, boss. Bagong ligo pa dyan ka. Naka-inert pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusok. Boss, talawan kayo, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.

0: Mang!
1: Ano?
0: Abi ko balas ang una, Mang. Ang kadlok sa paminsaron lang na sa tao. Pero sa nakita at nakabala, na-prove ko ka nag-ijibaladay. As in, sure na sure gid kuya, nga ang kadlok gali, hindi lang sa paminsaron. Sa itsura, man!
1: Ha? Ayaw ba? Fuerte!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Sabi nila, bagay daw ako sa'yo. Tama nga sila. Dahil ginamit mo lang ako.
5: Hugo the more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sa gabi.
7: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagong.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Wala d'yo ko lang kapag ausan sa kugibate. Di na lang d'yo ko sa sagbutan. Ano yan? Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan.
2: Onsay kay hopo-hopo ni Muli, ha? Nalibang ka ni ano?
0: Wala ka po eh. Sa nalibang?
2: Onsa man ay mong kita munang kalo?
0: Kanika? Nakanakop kong langgam nga parot. Mahalon na ba kayo ng parot, Kapte Musturya, Biana? O, nakagunit ni Kalor, hindi ni kabuhi ang parot.
2: O, mao ba?
0: Kay kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunit ni Kalor. Oh,
2: ano yan?
0: Kay banguha kong pisi, okay?
2: O, sige, Kanor. Asa naman to si Kanor? Ganina pa ko sighawid aning kalo ba? Nang hawid aning mga bukto na ko. Tinood yung kahanga parot ng nasood sa kalok. O sa kaninga klase nga parot na di man mo tingog. Masig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Ah, kuoto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka ania.
0: Kanor! Kanor! Ang labi, nanakpanigilan ni Kapitan

0: dong. Kanang tubig ba ka dong?
1: Oh, anong na tubig man ko?
0: Kuan man gudong, ikaw mago ng importante sa akong kinakaroon.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Ay na! Tau sa mga imong tudlo nga nagdugo mo na. Bebe na gunabi. Kaya kung sup-supo ng dugo sa imong tudlo. Wanda'y dugo. O nga nung nasamad man ka na?
2: Ay, wala mo ko nasamad, Tekanol. Ako lang ipamusta ang mga pulgas ni Brownie.
1: Ay, may...

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Uy, bigyan mo naman ako niyan!
0: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!
4: Hugo the more!
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ang kalami sa kong tulog. Nagdamgo pa yung kunga. Gisugutin ako ni Rich Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa kong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og basura sa atubangan sa akong balay. Imposible po nga akong iro ang nitapok ka na kay naghanyo kayo. Sus Mariusip, napay-dayapin. Napay-silupin nga pula. Kinsay nagtapok ka ng basura, dire! Kamong mga silingan, mga wagin mo'y batasan, gihin mo rin yung compost pit. Ang atubangan sa akong kural. Mga bastos, nungay mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire, kung di mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, kanon! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura, dira?
2: Pandamay, si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Kay schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura, dira? Unya ka ron imong gikatag-katag? Di ka para mabigtapok ka na!
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagigatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, naka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Michael, kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol. Fermina!
1: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Pre, mapabulig tani ko si Mau.
1: Oo, pre, ano to?
0: Makita na kami tani isang chatmate ko nga, Bilam. Di kay pigado ta sa English, pre. Patuglo tani bla. Ara na sa pre do. Siyagi ni pre, misti. Siyagi niya pre, oh.
1: Eh, anong panaulat mo bunga da yun? Ambala sa hi.
0: Hi.
2: Yes? Anything?
0: No, ano niya, pre man. Si Buinting na pangita iya, pre.
1: Why na siya ka pangita ka, Buinting, pre? Gapamangkot na sa akong maanok ka.
0: Di, ano yung yambal ko, pre?
1: Wala, balik ito. Ambala siya. I want to know you.
2: What's your name?
3: I want to know you.
4: Abaw! Puwerte!

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Mabay, ang akong iring, maayo kay mo patayog ilaga. Musayo pa gyud og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daggan pa gyud kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bole sa ko.
1: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bole na ko. Kay ni Tex manggod ang akong kandeng na ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi. Bisa ka sa among karabaw, mabalik niya itong lubi. Tinanong pa ba yato sa akong kabayo?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adena, musulod ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy,
4: Mang
3: Kanor! Grabe, sayo ka ni Mang Kanor!
2: Himala, wa malayit! Mang Kanor, uy! Wadyo ka nalayit ron ba?
4: Nakachambag yun si Mang Kanor!
1: Pitaw!
0: Pa-burger na yun! Siyempre! Ako na good name. Mang Kanor is my name. Malate ba na ko? Magpalas ko ninyo.
2: Wala lagi malate, pero anong bali mo na yung t-shirt?
0: Panamay, baliktad mo na akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo, padulong ko din sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, wala ko kabot din rin kay isaag ng tako. Unya, nalate ng tako. Kasabot mo. Ay, nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman, Kanor! Palusot pag yun ka! Namaligtad yung ang t-shirt!
0: Matali, rago director.
2: Ah, what's up, Kanor?
0: Samok, dugay ka. Simutan ako, t-shirt. Simutan ko yung
2: ka na.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Dong dong, dagan pagkakagawad dong. Kagawad ngano man? Kay ako magon mga ginikanan dong, buto gid sila sa imo dong.
2: Ana.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Wow! Puwerte!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhaning gabi eh, magdaog jog ka, guwapa kay ka girl!
4: Sabak!
3: Uy, magandor, nalagi ka diri!
4: Oh, siyempre, muna mong kandidata ka ng contestant number 3.
3: Uy, maun na, proud kay ko anak niya, magdaog jog na siya rin!
4: Usay mo daw! Uy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin sura na! Gabakang langagi, lagong kay tuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na yung namumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang ibo, kandidata. Tanawa, tsura.

Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay, class, class. Sa ko ano ang atong nga pambansang sapa?
1: Sir, ako sir! Kuto!
0: Hindi! May aras ang W sa punta!
1: Ha? Sir, kuto!
0: Hindi! May aray ni isang sungay!
1: Oh, pwede! Sir, demonyong kuto!
0: Bago! Pwede!
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Dong, ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong o. Oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Nauna ako pag driver?
0: Ayaw lagi kasuko dayon. Kay paminaw mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Pai buntang jadong. Mapacit ka punta ko ni budok.
1: Be, ato dong tanawon be. Sa daw sakit ni mo.
0: Kuhan ba gudok? Kaling ako ang hutoy dok pa. Murago naman ni niundang ni.
1: Atuwa doon si kapon be. Sige, ubo daw. Ubo pa. Sige, ubo pa dyan.
0: Ah! Unsa man ako sakit daw?
1: Obo.
0: Pandamay.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapulyan na ng Facebook. Sige na lang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wa na lang yung lagi post ka OA-han. Walay forever. Ay, nako. Maura gini mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yung naling Facebook. Wa na yung mahimo ni mga tao. Sige. Hugot! Basta lang yung mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on! Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna ikadaot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangitan na muglain. Move on!
3: Oh! Believe you ko sa imo mga kanorba. Naka-move on na din ka atong rubingan nag-Japan? Atong imong first love nga patay kaya ka?
2: Aka to si Ruben! Ayaw to bayan na to dingo siya balikan na ko niya. Ipalargan ako sa Japan. Para mag-entertainer dito. Idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Huwag yung ayaw to bayan na to. Huwag yun ay forever tinuod yun ay nilang ipang post. Wag yun ay forever. Uy, kamo niya. Wag forever. Uy, kamo, agbay, magbulag niya po mo. Wag forever.
4: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Ang Jimmy
1: Choo! Salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choo!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choo!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choo!
1: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, mabakla ko na bichay sa gilim nun. Ang basko, gitala Choy ang igo, Choy.
3: Ay, Day, hindi ta kapagbaligyan sina, Day. Kay baskog na ang igo sa imong atay.
2: Ay, matuod ka, Choy. Di baligyan ko, Choy, sang may igo, Choy, sa tagipusoon, Choy. Kay painom ko sa migo ko.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: kalamay. Kisa, matamis. Kisa, gaba.
1: Bow! What the?
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: when you're missing home. Only know you love her.
1: Si mancano!
2: Tu mo birada? Nagluto sa ukra?
1: Si mancano!
2: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
1: Si mancano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Gano!
3: Coming from Bounty Land!
4: Sabaros! Perte mga lingugoga! Kaysa naman po'y nagpasaos ko sa kayo kay Bao natulog da. Wala ito'y batasan. Palugod ko rin, Miss. Kabanhaba ni kalingog-log ba ni saon sa ay. Pagod ko rin.
2: Hey! Nga nang imuha mo nang gipatay ka, Nor! Kita ka nga nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basigilistan ko ni mo. Kaya mo nang gipatay! Hala! Apel na rin! O sa'yo, parang payat ka!
4: Yes, darling! Iuna na ko ni!
2: Sige na!
4: Yes, darling!
2: Pagkahoy!
4: Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun mo musayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyo na magkukalipong, darling! The best nung kayo mo sumba, darling!
5: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
8: Tayo

0: Chloe. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibog again.
1: Kabut lang niya tayo kay ano kuno ang plural form sang rice?
0: Ang plural form sang rice, apukasise una anak. Ang plural form sang rice, amuna ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
2: ano kuno ang plural...
0: Plural?
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Malilin, di rin nilang tasagawa sa inyong balay.
1: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang Kanor ba? Bahala ka na, biya ko'y surprise.
0: Unsa lagi na imong surprise?
1: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise sana, nagpangagot na akong ipon. Sige, musulod ko. Bante, bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
1: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday ni akong papa. Police day ni siya.
2: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Pandabay, police ang amahan.
2: Oh, lingkod! Lingkod!
1: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa muha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
2: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung orasa na galimpiyo kong baril. Sa tanawin mo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa'yo, mubuto niyo? Tubag!
0: Sir, mubuto na ang kabliton kung naay bala. Kung may bala din na mubuto.
2: Maba, unya kay na may bala ni. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako ni. Asa man, seryoso ka sa kong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
2: Niiwang na kayo ni ma. Wali kaong kaon. Gusto kayo, pakaunta ka ni? Oh, respeto ha. Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
2: Mapalag ka! Ikis akong dragon! Asa man, ikis!
0: Kurata ni mong dalawang sila.
2: Oh, sige, feel at home, Andre. Ilaba ko itulog karma sa itong limpiwanan.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. These

0: Girl, anong cellphone mo?
1: Siyempre, Apple. Ikaw, Yahaw?
2: Well, Blackberry. Ikaw, ya girl? Ano yung mo, ya girl?
3: Simple lang ah. Cherry ah.
4: Te, ikaw, ya gang?
5: Siyempre, hindi kayo mapaperde. Ako ginanaw na bakal, rambutan.
6: Ayabaw! Serte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kapuha gid niya. Uy, ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman ang takay. Siya tangkad kay siya niya. Gwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Uy, panganduy gid na ako ingon anak ng lalaki. Kisan takas tiwi.
0: Manamay. Mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag Iyang binirasyon, ha? Bantay lang ka.
3: Oh, Maganor! Si tirada si mong gupit. Gusto ka shiba na itong naungin mo? Ay, mo ang kuhan, balbas.
0: Uy, Adan. Unsa naman imong tato? Nihubag na kay wani mong ibayre. Esa, ayaw ni si Bia kong bongot kay pina Iyang binirasyon, eh.
3: Iyang binirasyon! Uy, Maganor! Kuliran buta na, kahugaw sa tura.
4: Lain ka na sa pananaw sa babae, hugaw kaya naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pinaiyan binirasyon. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Gano'n mo diay?
1: Hugaw mga kainay mo hangnaw! Wala po ka na malbas ba?
0: Darling, siya hugaw, kabalo ka niya kung bungot sa pinaiyan binirasyon na. Di ba? Muna yung mga type na laki.
1: Iyan binirasyon na yung mga dagway! Kapangit ni mo!
0: Sa kasakit siya yung panultihon, darling, di ba? Naigo siya yung kaugalingon.
1: Iyan binirasyon sa yung kagaral? Kalayoran ninyo!
0: Sabi po ka makasalita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit ginantinod! Pamalbas, Kanor, ha? Pamalbas! Kung dili gari na shaban ni mo imuang bungot, laplapan ko na! Sabot ka!
0: Dili lagi, darling! Iyan binirasyon lagi ko!
1: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo mo ni iyan binirasyon! Laksiyo ko ni imuang bungot, be!
5: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Noy!
1: Ano tabi ito?
0: Hararom ini yung salong na ini.
1: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
0: Yes, salamat.
1: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
0: Di kabrang sa burning houses. Sabi mo na ipagkupan ni Hararom.
1: Bago man talaga nararom, taababaw nga ni, lo. Takasuba ko nga ni, may nag-aging pato. Dahil man nalamos, sisaysayin doon lang kaw kang pato.
0: Iyo, hindi ka gaw. Magurang ka man na pato ka.
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
3: My only radio!

Sige pa bala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gidman makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo panghuna-huna nga dugay na nga nadula.

0: tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Aday, kung bata, wala. Libre lang na, day.
1: Di kong sabak, Binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.

0: Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan na to magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo ha? Kinsa may nai idea diha? Mang Kanor, basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagad mo yung mga hinanawan. Nakahuman mong eskwila. May paman ang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna itong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na. Kamu, wagad mo nagunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na i-submit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit, kito akong idea, boss. Mahal kong mga kauban na rin, boss. Kuya, paning idea sa ko. Di ba na kay idea?
1: Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mang Kanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa ko, ha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Delikado atong sales mo, boss. Kusundo din mo itong ako proposal. Ayaw na lagi, boss. Pangit, sugay ito, boss. Pangit kayo proposal.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ang Changyimichon!
1: Dito sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may alcohol ka mo na, Choy?
3: Day, ano mo ang alcohol?
2: Ipaligo ko sa bigo ko. Para mapatay tanan niya kagaw na nagatapik sa iya. Babay dor!
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.
5: Power sa sound trip!
6: Power sa laughter!
7: Oh, yeah!

Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to o ang imo na bakal?"